Wakati saa 11 na hadi dakika 8. Hapa kuna mwetu na ulanda mwe Agustinho Gabriel Ndalinga. Watu mbila nkulu, ajuni nkulu, watu mbila malalanga.

Habari mbode wetu wakati huu tukumanyia kuva saa 11 na hadi dakika 50 na 6 hadi dakika njeshe hadi nkutulinda pakolota wetu kupagwa na wako mheshimiwa Dengo Shadiabali ligazeti liliamba journal da manhã akwala kila shalo wako inainda yema palapanda radi Msambiki ko mapoto Uwa katipa dioko tu kenga tundi kumanyia. Adia bali nkati muli gazeti liliamba journal tamanya.

0: Makacha miho font huire honi kumihereke we chipuela na mbilia bel fa radio msambiki naso nira ni kumihereke to. Ni hana na makacha miho ya wo kumihere we chipuela. Ina kumihera hichipo hikina ku mpaka ukati ku 4 hora nira mwikwelede ukorera i radio msambiki. Imsora cho kapdragatu wakatu la minutu umoja ukati wo 4 hora. 16 horas e 1 minuto. Pas tipo na mbilia bel kanonre hi ukumihera go katula nira ni pankela ka font wira ni kumere ke tipo ikina ku va radio msambiki hinira mwile de fosalama no kume mwinchi mi mpento ko madela mwikula ka wakatula nunda hina hunlihani no varante ko wakatula kampa hi uvarante ko fosalama ndri na muchi mipatane mwe wala krat msambiki henera mwe kule kwa maana kale no kume mwenchi ni mpento kwa madelia mwe kula ka e radio msambiki wo hili ala wupula mteko chote ka imawane chote ka ilapo kwa msambiki e wendera wakila ni huku wupula ka umana na otene o kalihera ilapo yo msambika. Ena kumihera hichipo haitahura isekiretu ule ui wanani ya ujojilo.
1: Retu ewala jazilo ene aki wale isekiretu ewala jazilo ene ewala jazilo ene ewala jazilo waniwe Walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, we. We wanna know.

0: mwokola ka edum
1: la pe
0: pepe
2: ah
0: me o ka hana ke ro ka no na pe o pepe kala iza vale e ho pe la tio si va sha kinne ko pa le wira ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi na tali a tsape la wa ya ka ni ma hi ko ti timi hea ke ro wi thana ka yo ya ka yo ti timi hea ni ra
2: Natali, utapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni miyo kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche nire la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yowuma nakala kehope kithi. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwira na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owere abanchene vote pechwane nyu Maria vanumirane ne Hamela
2: mo kala owe haka ekanle tempanyania niyo khoya o mercado olelo kinropa ke hopa yo wape iwa yo titimea wor mele hopa yo ririhiwa
0: e hopa yo ririhiwa
2: ayo Maria
1: ayo munni waro phanye hopa yo ririhiwa wampo hero makha wothene niti yoseba maha wero ririha Oni suka sotene sore era se hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe. Mosuela wira mhakunde wape yakuta okati. Ninrapi hamatatahu nioja munkela anyu urumela ni masuri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawuyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosan.

0: ke weke baba ma ke na nya mo tatanisa pao
1: chomo ba mo amanaka wana a chuela ikontha unya wa matatani tuyorera uwachira uhiponya ureta uharia ikolera ni ireta chikina kuchowa piacha
2: vanova wakati ni wahale hunyawa
1: ukati wotene toko womala urua usoworo womala unsampa mamu hima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala umkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukothomola wala tuna witandria
3: amaraka vano na hekila nekesapa huiyo
1: nyenye wanuwako na hikala ni sabao ni lamu leo tumiridura unyawa sana matatani wanupu miaka ni pio matata woi tumiri ikuwa chona naraja tafadhali
0: hipo hatu teka tipitapi wawira unyawa matata mahuku otene
3: nruku ore rayoyo melo melo ru nina hapachira uteka nkai
0: mama yuka viheke ni wapi acha
1: chomo vo mwamwanaka nanso yopachira nipanke kisiani
0: unyawa matata
1: ikweli matata ona naraja poto aruhela asitutu yoliani ninyawe sana ni masi ni sabao haya mwamwanaka nkawava ninyawe matata sana ni masi ni sabao.
3: Yonukela, napi ache siana maraka?
1: Atumane, kinapi ayolia yohi yochiva ni oka liheria. Nansoni lamulia wikikechera ni wisunka. Konta icholia chiyo, wadu ukala na asintu tukamana kawano chungwania, chahira piyeke sana, ni chahito koteke sana.
2: Ikweli, ni hano tara manana ore era manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene? Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta ni hina yulia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka ni hecholia choa hapenya niyo choa hapenya wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Urapi hia ni orera. Ukunela sana chodia wira chikale chomana.
3: Nyuga mwaraka. Vano naliaka vale iolia yohi tokota sana. Ihala uranesi yani.
1: Watu kale tuyo wopi ha. Pataru ulia wape iye sana ni vihakono.
0: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Ope li upapa hia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta. Chinane macherireta.
3: Va, ni hana ni upuela kama nana ale matanu alale orera uliolia kampa toko. Ni hana ni kalaka orera irutwehu. Ni hana na wanya ni haka iolia ni wapenya, ni yo hapenya. Ni hana ni tokoti haka sana iolia. Ni hana ni sunga ka iolie lela mapuro orera. Ni hana ni tumiriki mas orera ni uhela nrete okuluvelia.
0: Nimiro kumananya, kinaona mana, ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuji o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. We kikijerihe, wa kikijerihe asimujia.
5: Ulang hupi wa hori lo ku mo province yo Cap Delgado i wanna ka institutu oi ku yo Mozambique i na won ko pitu ma chorera i province yo Cap Delgado i ka biha chere ka ni eni e ministeri no ta fitimita ku chukumi e ditimi he hu ukumi